0: Nebe zamani sibi dindye, veda ewan biya bebe abog dani di, biya yenne kalman vende asu mwot, ibal ma me bemen nzuk. Idi usu, ba yer na mvende veda mtamu bukben bi kwelbi minsina, utak biz mvende mete, usam le mwa, nalte uyam na fufo musim. Idi be, ane benan lwe idi usu, ane na, ba bar kife yem na, mvende mete mena su sise, amu morzin, nye adzang kife, itini yem asu daban, iyo nga ba abu zore ya, aki a isete, mvende, ima manga be ki, ne bena namba, manga vang na zize, iba be bel nguli se, benga siye mo, Bisiga fe amu ba bel ne men zogoro mo bot mambara amene wang ake ababa ding. Ato fe na nebe yom na moro se emin gu sibe bel din daben emen vende mabna angul morzing isike tsende nga bel ne mwang pali. Va lia sil na bukum ake afe borbene zam nying fufulu. Ake afe bene zam top bitsebi mwane bibi politik bizang fa ake afe asuwa fe banvebe tiswan. Iye hen un lo doaten aswi nying mbot la doktrin sosial apaba yina wom le wati etere mbang bor bese lo bien koma. Atim na ngo one zam twaba e zom yaler na ba yem zin morose. Asu kristen akwa amane yana mamwe aban mambwa ba wore nye na nyi isi mbang bor bese. Abima belungul asiki zam badjwas nge kik neba feren. Anef anef mvano kwa obak le aswi nying. Asiki ana borba tsog na hengina wo wadzang na ubugben na lunga tine na wabam na siye asumba mborba se. Tagano bogo adjo borba sansi simbwe. Aki anya na mamtela biski nlang natang mba mborba se. Mba nta wawana ebum yaswa ite na borba se vititien benga kulo onkwal ebyambi na akum sise doa anga kubna anamga bot. Bi jomi nam, mbye bi bel na, bi siye asu kwa, emu wok na, bukom zen feng, inyinge ya zangbor, ni suwa na su borbe se, dendaga ben, mbang borbe se we bo, isye mbo siye i borbe na, nal watine nungwam na, nya bel isye na top na mama su suwome se, mi yene mi mami se, mama kume se, twe borba siye tam, tega jok na e babe na obobwara si, nal wasil fe, twa su politik ya si se, Pap anga bandi mboa siya bebiye nebi chok akia siye ane fim abwi afe ane zamvwal na borbe se fufulu bikwen menzoro bene zam siye tegevwa nena minam mina abwi. Doaten pap. Iswan melumi nyinywa adwaten we pap anga duno chok dul diye yakpanya iswan dambe mana. Anga karna banga suene nye sugu yambang. An yebe e dingi tere ndo fubanga vokle nye nani fwalgan fufu Petrus yi sobo wene. A yon ya namte, angabe yenge, na bero anyi ni na borbe dukuna bamna, atin yinebe bela, itofi dok, e yam kik, abivuvo nebe doaten, mortak zang hemfi uwe, nal wati nana, ansas kristus, nye yana iyalna aswi mor, a zang bebela, abelikore, susuo. Abimte, asudan, ajonde lomin kwa biya vatikang ana, mhebe mario sabunga, biya bala.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: C'est par ici que s'achève cette édition de notre programme aujourd'hui. Merci de votre fidèle attention et à la prochaine.